Oruchioma, Igbo ndị ọma na-ege ntị nọ n'oge akọwa nke na-abịara gị sọmechụlara mgbasa ozi bụ ọkaibe Sapiensia Onitsha. Taa bụ Tuesday ahịa afọ abalị 26 nke ọnwa Mee afọ 2026. Ọka akụkọ bụ Ogodike. Tupu anyị amalite, gerisi okwu ndị anyị ji mere akụkọ. Otu jikọtara ndị ọrụ nkuzi n'ụlọ mmụta agụmakwụkwọ mahadum alaị dị iche iche, Academic Staff of Universities ASU, adọgo aka na ntị ma kwuo na ha nwere ike ịbagide abụba ọrụ n'ime oge na-eteghị aka n'ihi ịda mba n'ọrụ ndị isi ọchị gọọmenti etiti imejupụta ihe ndị dị n'ime akwụkwọ nkwekọrịta ha nwere n'ọnwa Disemba afọ 2025. Ụlọ ọrụ eti na-ahụ maka ọdịmma ndị njem okporo ụzọ awara awara, Federal Road Safety Corps FRSC, ngalaba Anambra State emego ka amata na ha ezipụgo ndị ọrụ karịrị 210 iji kwalite njem serere werere nakwa njem awere n'ime oge oriri mmemme ndị ụka alakụba anọ n'ime ya ugbu a akpọrọ Idel Cabril. Gọvanọ Abba Yusuf na-achị Kano State enyego nkwado ịgbakwunyere ndị ọrụ gọọmenti steeti ahụ niile ọkpụrụkpụ ego ₦20,000 n'otu n'otu iji mee ka obi ụtọ n'ime oge oriri mmemme ndị ụka alakụba Idel Cabril anọ n'ime ya ugbu a. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị All Progressive Grand Alliance APGA ekwupụtago Sinetọ Stella Odua dịka onye tutere ugo mmeri na nhọpụta ime ụlọ ha mere ụbọchị Satọdee gara aga, abalị 23 nke ọnwa Mee, na maka ọkwa Sinetọ Anambra North. Gerezie Akụwa n'uju ya. Otu jikọtara ndị ọrụ nkuzi n'ụlọ mmụta agụmakwụkwọ mahadum alaị dị iche iche, Academic Staff Union of Universities ASU, adọgo aka na ntị ma kwuo na ha nwere ike ịbagide abụba ọrụ n'ime oge na-eteghị aka n'ihi ịda mba n'ọrụ nke ndị isi ọchị gọọmenti etiti imejupụta ihe ndị dị n'ime akwụkwọ nkwekọrịta ha nwere n'ọnwa Disemba afọ 2025. Na ọgbakọ ndị nta akụkọ ha nwere ụnyaahụ, ndị isi otu ASU boro ndị isi ọchị gọọmenti ebubo ịda mba n'ọrụ ịkwụchapụ ego ụgwọ ọnwa nakwa ụgwọ ego mmachi akpa dị iche iche jikọbara ndị otu ha. Ha na-arịọkwa ka e guzobe otu ọrụ kọmitii ga-elebanye anya ma hụ na gọọmenti etiti kwụchapụrụ ụgwọ ọnwa ndị ọzọgasị e jikọbara ụfọdụ ndị otu ha kemgbe afọ 2022. Otu ASU gakwara n'ihu katọọ ụfọdụ n'ime atụmatụ agụmakwụkwọ ọhụrụ dị iche iche gọọmenti wepụtara n'ọdịnsa, nke gụnyere ijikọ aka nye mahadum ndị ọzọgasị dị na mpụga ala anyị, ịgbakwunye echiche mmụta agụmakwụkwọ dị iche iche, tinyere amụma ndị ọzọ na-emegide mmụta agụmakwụkwọ mahadum. Ndị isi otu ji ohere ahụ kpọkuo onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ka ọ gbatara ọsọ enyemaka ma tinye ọnụ na ya bụ okwu iji kwalite ezi ọnọdụ mmụta agụmakwụkwọ mahadum obodo a. Ụlọ ọrụ eti na-ahụ maka ọdịmma ndị njem okporo ụzọ awara awara, Federal Road Safety Corps FRSC, ngalaba Anambra State emego ka amata na ha ezipụgo ndị ọrụ karịrị 210 iji kwalite njem serere werere nakwa njem awele n'ime oge oriri mmemme ndị ụka alakụba anọ n'ime ya kpọrọ Idel Cabril. Ụlọọrụ FRSC na-akọwa na ya bụ atụmatụ malitere n'abalị 25 nke ọnwa Mee, kwụsị n'abalị 31 nke ọnwa Mee afọ 2026, ga-agbado ụkwụ n'ọrụ ijikwa mgbanwe ụgbọala na-esote oriri mmemme ọbụla. N'ozi e wepụtara nye ndị nta akụkọ, onye sekta kọmanda ụlọọrụ FRSC na Anambra State bụ Bridget Akshonu kwuru na ha na-anọkwazi n'ime oge ahụ kụzieziarụ ndị mmadụ ọtụtụ ihe mmụta, benata ihe mberede okporo ụzọ awara awara na-emerụ ahụ, kwalite njem awele na ịgbata ọsọ enyemaka n'oge ọdachi. Akshonu kwuru na ụlọọrụ FRSC ga-etinye akara ngwa dị iche iche na ya bụ iji hụ na ọ gara nke ọma na-enweghị nsogbu ọbụla, tinyere na ebe ha ga-agbadokarị anya gụnyere okirikiri Bridgehead Onitsha nakwa ebe ndị ọzọgasị kacha mkpa esi abata Anambra State. Onye COP Commander ahụ kpọkukwara ndị ọkwọ ụgbọala nakwa ndị mmadụ ndị ọzọ na aga n'okporo ụzọ awara awara ka ha na-erube isi n'usoro iwu na-achị njem okporo ụzọ, sepụ aka na akparamagwa dị iche iche na-ebute ọdachi, bịakwa na-ebube ọdịmma na nchekwa onye ọbụla ụzọ. Gọvanọ Abba Yusuf na-achị Kano State enyego nkwado ịgbakwunyere ndị ọrụ gọọmenti steeti ahụ niile ọkpụrụkpụ ego ₦20,000 n'otu n'otu iji mee ka
iji mee ha obi ụtọ n'ime oge oriri mmemme ndị ụka alakụba Idel Kabri anọ n'ime ya ugbu a. Nnukwu onye enyemaka gọvanọ ahụ n'okwu metara nta akụkọ bụ Musa Tanko Mohammed gbara ya bụ ama n'ime akwụkwọ ọzọ wepụtara nye ndị nta akụkọ na Kano. Ọ sị na ya bụ atụmatụ bụ iji kwanite ọdịmma ndị ọrụ gọọmenti steeti ahụ niile n'ime oge oriri mmemme a. Maazị Tanko Mohammed kwuru na ya bụ ego ga-erute ndị ọrụ niile nọ n'otu n'otu malite na grade level 01 ruo grade level 14 n'okirikiri Kano steeti niile ruo na kansụl ime obodo 44 nke steeti ahụ niile. Ya bụ ozi mere ka a mata na gọvanọ Yusuf chọrọ iji ya bụ ego kwado ndị ọrụ nakwa ezinụlọ ha dị iche iche n'ime oge oriri mmemme Sala nke ndị ụka alakụba nọ n'ime ya ugbu a. Ụlọ ọrụ eti na-ahazi ule eji enweta ohere agụmakwụkwọ n'ụlọ mmụta mahadum alaị dị iche iche Joint Admissions and Matriculation Board JAMB a kanyego ụbọchị Saturday abalị 13 nke ọnwa June afọ 2026 maka nhazigharị ule nchịkọta akpọrọ MOBOB nke ụmụ akwụkwọ niile na-enweghị ike sonye nke ọma etu kwesịrị ekwesị na ule Unified Tertiary Matriculation Examination UTME nke afọ abụ 2026 n'ihi ngagharị akara ngwa ụfọdụ e tinyere na ya bụ ule. Ụlọ ọrụ JAMB mara ya bụ ọkwa n'ime akwụkwọ ozi ha wepụtara nke okwuchite okwu ha bụ Dr. Fabian Benjamin binyere aka. Dịka ya bụ akwụkwọ ozi siri kọwapụta, ya bụ ule nchịkọta MOBOB maka ụmụ akwụkwọ niile wepụtara onwe ha maka isonye na ya bụ ule UTME nke afọ 2026, mana ha enweghị ike n'ihi nsogbu akara ngwa maọbụkwanụ nsogbu ndị ọzọ gasị ha nwere n'ime oge ahụ. Cheta na ụlọ ọrụ JAMB haziri ule UTME nke afọ 2026 malite na abalị 23 nke ọnwa April ruo abalị 29 nke ọnwa April, mana ha nwere nsogbu akara ngwa n'ogige CBT Centre ụfọdụ bụkwa nke mere na ụfọdụ ụmụ akwụkwọ enweghị ike sonye nke ọma. JAMB kwuru na ha maara ụmụ akwụkwọ ndị ahụ nke ọma, tinyere na ha niile makwara onwe ha. N'ihi nke ahụ, a kpọkuru ụmụ akwụkwọ ndị ahụ ka ha gaa bipụta mpempe akwụkwọ akpọrọ notification slip ha malite ụbọchị Saturday abalị 6 nke ọnwa June afọ 2026, tinyere na ha agaghị enye ohere ọzọ maka ịhazigharị ya bụ ule UTME afọ 2026 ọzọ ma ọ bụrụ na ha mechaa nke ikpeazụ a. Ngalaba ụlọ ọrụ ojii nwere isi ọnọdụ na Abuja ejidego otu nwaamadị na-esiri ezinụlọ ihe oriri enyere aha ya dịka John Commons Govi maka ịzara ọnụ n'ebubo itinyere ndị ezinụlọ ahụ mkpụrụ ọgwụ ga-eme ka ha niile rahụ ụra miri emi, dịka ya onwe ya gara n'ihu zuo ohi ihe onwe dị iche iche karịrị 100,000 naira na 50. Ozi si n'aka ngalaba ya bụ ụlọ ọrụ uwe ojii na-akọwa na nwaamadị onye omekome ahụ a na-enye enyo tinyere ndị ezinụlọ ahụ niile ya bụ mkpụrụ ọgwụ n'ihe oriri nke mere ka onye ọbụla n'ime ha daa na nnukwu ụra miri emi tupu ọkpọrọ ụfọdụ ndị enyi ya ndị nke nyere ya aka kwasasịa ngwongwo na akụnụba niile dị n'ime ogige ya bụ ụlọ ebe obibi, zuo ohi ọkpụrụkpụ ego maka mgbaaka ọla ọcha na ọla edo nakwa ihe onwunwe ndị ọzọ gasị dara oke ọnụ ahịa. E mechara jide nwaamadị ahụ oge ọ na-agbapụ ọsọ njem okporo ụzọ Lagos, mana ndị enyemaka ya ndị ọzọ gasị esoghi na ndị ejidere. Gọọmenti Ebonyi steeti egechigo ụlọ akwụkwọ dị iche iche iwu na-akwado ihe karịrị 3,000 n'okirikiri steeti ahụ. Kọmishọn okwu mmụta agụmakwụkwọ dị n'aka na steeti ahụ bụ Dr. Donatus Elang gbara ya bụ ama n'ime akwụkwọ ozi wepụtara nye ndị nta akụkọ na Abakiliki ụnyaahụ. Ọ sị na ụlọ akwụkwọ adịgboroja ndị ahụ na-ahapụ ụmụ akwụkwọ n'okpuru osisi ogige ụlọ a na-arụchapụghị arụchapụ nakwa na gburugburu ebe ndị dịgasị na-ezighi ezi maka ịkwalite ezi mmụta na ọmụmụ ihe. Dr. Elan kwuru na gọọmenti Ebonyi steeti eguzobego otu ọrụ nnyocha ga na-agagharị n'okirikiri steeti ahụ kwamgbe iji hụ na ụlọ akwụkwọ adịgboroja ndị ahụ emepeghị ọzọ na nzuzo. N'ikpeazụ, otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị All Progressive Grand Alliance APGA
ekwuputego senator Stella Odua dika onye titere ugo mmeri na nhoputa ime ulo ha nwere ubochi Saturday gara aga abali 23 nke onwa May maka okwa senate Anambra North ozi sina ka onye oda akwụkwọ mgbasa ozi ya bụ otu pati na line bụ ejimọfọ ọpara kwuru na senator Odua jibu ọkwa ministeti na-ahụ maka njem ụgbọelu yanakwa ọkwa senator na-anọchite Anambra North n'oge gara aga nwetara akara vootu dị 22,276 n'okirikiri kansụl asaa niile mebijupụtara ya bụ Anambra North yanakwa na wọọdụ 99 niile dị na mpaghara ahụ iji merie nwaamadi kacha chere ya kamgbe bụ Primus Odile. Igbo ndị ọma gere ntị, ozi a nke anyị je wetara gị akụkọ ụwa nke taa n'isi njedebe gịnwachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ. Anyị gwara gị n'otu jikọtara ndị ọrụ nkuzi n'ụlọ mmụta agụmakwụkwọ mahadum alaị dị iche iche ya bụ Academic Staff Universities ASU adọga aka na ntị ma kwuo na ha nwere ike ịbagide abụbụ ọrụ n'ime oge na-eteghị aka n'ihi ịda mba n'ọrụ nke ndị isi ọchị gọọmenti etiti imejupụta ihe ndị dị n'ime akwụkwọ nkwukọrịta ha nwere n'ọnwa December afọ 2025. Ụlọ ọrụ etu na-ahụ maka ọdịmma ndị njem okporo ụzọ awara awara Federal Road Safety Corps FRS Ngalaba Anambra State emego ka amata na ha ezipụgo ndị ọrụ karịrị 210 iji kwalite njem siriri werere nakwa njem awele n'ime oge oriri mmemme ndị ụka alakụba nọ n'ime ya ugbu a kpọrọ Idel Kabril. Na Kano State ka esi wetere gozi na Governor Abba Yusuf na Kano State enyego nkwado ịgbakwunyere ndị ọrụ gọọmenti steeti ahụ niile ọkpụrụkpụ ego ₦20,000 n'otu n'otu iji mee ha obi ụtọ n'ime oge oriri mmemme ndị ụka alakụba Idel Kabril anọ n'ime ya ugbu a. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị All Progressive Grand Alliance APGA ekwupụtago senator Stella Odua dịka onye sitere ugo mmeri na nhọpụta ime ụlọ ha mere ụbọchị Saturday gara aga abalị 23 nke ọnwa May maka ọkwa senate Anambra North. Ebe a ka akụ ụwa nke taa bịara n'isi njedebe site na akụ ụwa bịara gị sọmachi ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ ọkaibe Sapiencia Onicha n'aha ndị ọrụ anyị ntụtụ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ na Adomezo Okeke kpara ya aka n'igwe okwu. Ogodike bụ aha m, daalụ nne maka isonyere anyị. Mgbede ọma.

0: mabu ibeke nemunu ibonye bonyi onye nugu ndi imo ndi abia nda nioma nda nambra homu nnemu odebende delifa maka ni iba maka nono mnita memanyi boluba anyi kanyino iga sunwa susu obodo unu ofuma bomu kanyi kupolea
1: ya uchu manu di oye marishi na maturu mga mga ikidili ya mga mga mga mga mga kuro ya gisi mga gidiya ikidewo ya
2: so kutado di lufa piwe nga bakumote je 135 nge mitia my friend eku emeka wangbo gayet unabakumoto de fufu na bakaliki
3: uchu manu unu bundi ne fufu na radio unu tia nipe ono
4: ifu unya ono achuo ibo ifu unyi ibo ono achuo ibo achuo ibo na ke achuo ibo na ke unu tia nipe ono atutu iba mwho do kwa ha mwho ono ho mwkwa mwho niko saka achu ni bu na onwo ho do kwa wo ayeji che nwo ya ka nwo shi no diko
0: so nyalu mo ke bala agba
5: ubo si Tuesday na Friday obuna 7 na ko akuna mbede nya elekere nka

0: kwadeto rura wiri na abuo na akwade luso njogo na anu ahoge rua wiri na abuo mi neji ya mgbe niile Dettol chekwezi n'ụlọ gị n'aka nje na-ebute ọrịa dị iche iche ruru otu narị
1: Dettol be 100% sure.